Oh, kuyana ni tiretik. Seski a pato ka uye kisi teheb. Kana mamani pe pretome ku kika punu ehikan. Kaka mi kesu enamok.